ye eyobusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Samaria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, songa gwe nsibuko y'obulamu, mbw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atumire yaffe ya buli nnaku, osonywa ebibi byaffe nga naffe besonywa abatukola obubi, totwala mukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maali omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati Omuyinza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuva mu Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuba Katonda Paati Omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkiriza akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwoyo ogwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga.

0: kujemera.
1: Bikira Mariyo mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mkumi. Nawa tukirivu mwena wala mkulu. Mungu memu na kunonye mkasera kukwa kwa ye. Amina.
1: Ai Mariyo wetsa.
0: Ojukira ngo weda no weda. Teba ulianga. Wala mkiro mtu ajukira jori okumuku.

0: Ayi Maria ya gwa munda nga toli mchibi chisikire.
1: Tusabire fa ya wabanduki na joli.
2: Esala heo kusabobu tukubu.
1: Yote.

0: Omukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yasitula amaaso n'agabasimba n'abagamba nti, abaavu mwesiimye kubanga obwakabaka bwa Katonda bwammwe. Abalumwa enjala kaakano mwesiimye kubanga muli kkuta. Abakaaba kaakano mwesiimye kubanga muli seka. Bwe banaabakyawanga, bwe banaabagobaganyanga, bwe banaabavumanga, bwe baneenyinyalanga erinnya lyammwe nga baliyita ebbi olw'okubeera omwana w'omuntu, muli bamwesiimye. Musanyukanga ku lunaku olwo ne mujaguza, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene. Nti bajjajjammwe baakola batya abalanzi. Kyokka zibasanze mmwe abagagga, kubanga kakati mufunye ekimala okubasanyusa. Zibasanze mmwe abagayaagayana n'emmere, kubanga muli lumwenjala. Zibasanze mmwe abaseka kaakati, kubanga muli ssinda, muli kaaba. Abantu bwe banaabasuutasuuta nga ziriba zibasanze, kubanga bajjajjammwe bwe baakolanga batyo abalanzi ab'obulimba. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo awe bukomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abantu ba Katonda, nate nziramu okubaaniriza ku makya g'olwaleero. Netwebaza oyo Katonda Kitaffe atusobozesezza okufuna omukisa ate ne tuwulira obubaka buno obutuzaamu endasi. Amasomo gaffe ge tuwulidde ddala essomo erisooka erivudde mu kitabo bbaluwa embereberye eya Pawulo gy'awandiikira ab'e Korinti. Mulimu ekirowoozo ekiraga nti Pawulo yali akkiriza ddala nti Mukama waffe Yesu Kristo agenda kukomawo obudde bwonna. Akadde konna yali akomawo. Era bw'anaaba akomyewo, ejja kuba kitegeeza nti eringa y'enkomerero y'ensi. Awo nno, olw'okubanga waliwo embeera ye yali ebindabinda, Pawulo era mu ngeri ye yali alowooza nti tateekeddwa kukyusa bulamu bwe okubuyingiza mu mbeera endala. Kubanga essomo tuliwulidde ng'ayogera nti abo abali mu mbeera gye baayingiramu edda bagibeeremu, ate n'abo abandyagadde okuyingira mu mbeera endala babanga bawulira mulinga ddala kyekyo nabo baddembe. Naye nga ye alinga eyali alaga nti buli omu anywerere waali, kubanga Omukama obudde bwonna atuuka. Era mu ndowooza eyo yali atulaga biki ebijja okuddirira ng'obulamu buno buweddeko. Pawulo yali alengera wala ngaye atunuulira obulamu obulijja, obulamu obugenda okuddirira nga buno buweddeko, nga kye yasinze okusimbako nnyo essira era kyayagala abantu batakabanire, kuba kyekyo ekirabo ssemalabo Omukama kye yajja okutugonnomolako. Okusalawo n'obeera omutukuvu w'obwakabaka bwa Katonda si ngeri ey'okutwaliriza obudde. Okusalawo n'ogamba sijja kuwasa ngenda kusigala nga bwe ndi, ng'okuyingira mu bunnaddiini gw'obwakabaka bwa Katonda si ngeri ey'okutwala obudde mu ngeri ey'okubwonoona. Wabula ekyo ky'oba osazeewo okukola kiba kigulawo enzigi eri okwagala kwa Katonda n'ebisuubizo ebirala ebiyinza okuva mu ekyo. Kristo oyo gwe tulindirira nsakaramento eri abatiisimu lyatufuula ababe. Nsakaramento eri abatiisimu twayingira mu kyamagero ekyo eky'obulamu bwa Kristo, era Kristo n'atandika okubeera mu bulamu bwaffe. Kino kitegeeza nti obulamu bwaffe bwonna tuteekwa okubuwaayo eri Kristo, era tufuuke Kristo. Abakristo abalungi bateekeddwa okubeera mu Kristo, era ne Kristo oyo tajja kutulekerera, ajja kutuyamba nkwongera okukola ebikolwa ebirungi. Okubeerawo kwa Yesu Kristo kwongera okutuyamba nkubala ebibala ebirungi. Ate mupangiri tuwulidde Yesu Kristo bwe yali ku lusozi n'enjigiriza yeeyo, obubaka obulimu obukulu atuyita okukyuka, okukyuka mu mitima gyaffe era n'ebirowoozo byaffe, tusobole okugoberera enjigiriza ya Yesu Kristo. Kristo era atukubira omulanga n'atugamba tuteekeddwa kubeera miziziko eri bannaffe abalala abo abaagala okuwuliriza ekigambo kya Katonda. Tuwulidde emikisa egyo Omukama gy'ayogeddeko. Beesiimye, beesiimye bwe tukola Katonda ky'ayagala. Baganda bange namwe bannyinaze, Mukama atuwa obubaka obutuyamba okwongera nkulaba nga tuyisa bulungi. Omukama atuwa obubaka nkulaba nga tukolagana bulungi ne bannaffe betuwangaala nabo okubayamba era okubadduukirira. Omulimu ogw'ekereziya gukola era gukolera ddala okuviira ddala mu ntandikwa y'ekereziya era n'okutuusa kampegaano. Kitukakatako nkulaba nga tuyamba bannaffe. Yesu ayogedde ku kigambo eky'okukyusa obulamu bwaffe. Yesu era ayagala tukyusa obulamu bwaffe nga kino kitandikira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe, kubanga wava buli kimu. Bwe tunaakyusa nga tuviiridde ddala awo, kijja kutusobozesa okubala ebibala ebirungi ate n'okulwanyisa omulabe, kubanga ebikolwa ebirungi biva mu mutima gwa muntu. Ate era kikwewuunyisa nti era omuntu bw'aba agenda okuteekateeka ebikolwa ebikyamu, era omutima gwe gwenyigira mu nteekateeka eyo. Ewo nno bw'atugamba bwe tutyo, tugezaako okukola ekisoboka kyonna okulaba nga tulongoosa emitima gyaffe, alina ensonga, okulaba nga tulwanyisa buli mbeera zonna ezitali nkristu, embeera zonna ezitali nnungi. Ate era Omukama buli bw'atukubiriza ntuggye ebirowoozo ebikyamu mu bulamu bwaffe, byali wadde bikola ng'emiziziko ne bitatuganya kukula mu kukkiriza n'okusigala naye, twesabire kigambo kya Katonda kituwulidde kyongere okutukakamula n'okutuzaamu amaanyi era n'okumanya nti Omukama afaayo ate era mwetegefu okututuusaako buli kyonna kye tuba tumusabye. Omukama abeere nammwe. Kitaffe omwagala ow'ekisa ekingi, tukwebaza mutusobozesezza okuliza obulungi ekigambo kyo, tukusaba ate kati kibale ebibala, tusaba nga tutamu Yesu Kristo Mukama waffe. n'omukisa wa Katonda omuyinza wa buli kantu paati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko kusigale nammwe emirembe n'emirembe. Father Ntegerwamu Kaloli akolera mu kifo ky'ensambya, Mukama abankuumire.

0: Baba Sose, okumanya bifa mu gwanga.
1: Ge mawulire okuva ku senge je.
0: Okunyumirwa omuziki oguliko. Okumanya ebisesa n'ebinyiza.
2: If the food is expensive, don't travel, stay at home. What are you, where are you going?
0: Wano, kuchenja mwenye katonyeze ni ya fama. Ready, Sapiens.
3: Mwibaro kuhuli disachenda mwenye katonyeze ni ya fama.
4: Sagala mkulimbe.
5: Katabana bali wakata wa sina wanda chukumi na chumbu cha usagala kubalisa.
3: Ready ya Sapiens ya, enkuruze ya magazi. Eno ye fayiro ya mawulire. Fayiro ya mawulire.
6: Tebaise mateka waga deportation laws. Ate iranga tebaise na immigration kubanga. Dr. Wesige dalina na passport yendi baji stampi zemo bobe. Nibali we baba mwana.
3: Mwajusyo suri ya mawulire. Ngabwe gaba deguro limu.
7: Abasigadde bonna ne bafiira muwe wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangidde.
8: Prime Minister, tukutegeeza tugenda ne wano linda kulangirira.
3: Kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku Sengejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde. Fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi.
9: Omuliriza omulungi tukwaniriza amakya g'olunaku lwaleero twebaza Omukama atukuumye okutuuka ku lunaku luno leero ennaku z'omwezi mwenda era lwakusatu olw'omwezi guno ogw'omwenda gwe tutambuza. Weebale byonna by'otusizaako engalo. Twe wano ku Radio Sapiensia twebaza Mukama kutukuumira okulaba nti ne tutambula naawe ne tutawunjawunja. Mu ssaawa eno 12 kw'emu tukuwa mawulire agasinze okukola mawulire agasingawo okuva wano kusengejjero. Junjo Francis ne bannange Charles Katabara yatuuse dda, Lubega Francis ne Ben Musanje. Njagala bakubuuzeeko
10: abalungi mbabuuzaako ne mbeebaza ne mutuusaako engalo ne ntumira ku mwenna abali eyo mulimu kati ebitundu ebimu abantu basanyufu.
9: Yesebo
10: omukulu Balamu gy'ayita ennaku zino akuba balazaze ne njijukira omukulembeze eggwanga kyayogera nti baazikubanga naye nga bayimirira musana tebalina ke balidde wadde okunywa ne bataaswa obuli bw'enguzi naye kati namulabeeko ebuwamba awo mu ddwaliro nga abantu ye gyali waabaddeyo tenti naye nga bantu bali musana
9: akasana
10: kabookya naye nga bawa obujulizi ku basawo ab'ebuwambo ensimbi ze babadde babakana n'okubaguza eddagala ate nga gyeriri omu baamututwaliddewaawo.
9: Ekintu ekyo Katabara sagalo kiyingiriremu nnyo kubanga twakyaza wano gundi mpyani twakyaza mp
11: weserukenya
9: naye omukulu oyo engeri gye yannyonnyolamu ensonga nti weesanga nti oli mu ddwaliro lino bakugambye nti omuntu alina okufuna kaŋŋambe omuntu ono olaba azze n'ekiwundu alina okufuna eddagala erisirisa teririiwo naye nga eriweeza weeriri panado n'ebirala naye erisirisa kati okukola ku kitu kye twali n'akugamba nti kwata emitwalo esatu kumugende muleete eddagala lino kati gwe n'otwala ekyo nti batuguza eddagala naye nga teririimu ayagala akuwonye alina okusirisa kati gw'ogenda bugenzi bwe bagenda okulondoola oluvannyuma
10: ngate ebyo baabaddeko bituufu.
9: Yes.
10: Naye waliwo omukyala baamusaba emitwalo 40 nga bagamba tasobola kuzaala naye nga tagiina kwe kugenda e Kawempe wa wali baali bagenda musala ebuwambo n'agamba tagiina kwe kujja e Kawempe. Kawempe n'asindika omwana we bulungi.
12: Ekyo bakikola ekyo bakirokola mu malwaliro. Sigenda googera olw'obulungi bwa radio naye amalwaliro gennyini gasabira ddala abagenda okuzaala sene ne gabalaga tebasobola kuzaala ng'ekigendererwa kyakuba kusindika okuzaala obulungi. Pozi negwe basaze naye
9: abazadde bulungi naye okusindika
11: ogamba nti tasobola kuzaala kitegeeza olubuto omwana alimu tasobola kumukola ki
12: tasobola kuzaala mu mbeera eya bulijjo
9: enenomo we
12: balina sala musale naye ng'ekigendererwa kyakuggyako muntu ono sente. Actually ne batunuulira obutunuulizi omuntu omanyi abakyala bonna abaali bayiseeko muleeba bw'abeera mukadde ako aba takyasobola kweyamba.
9: Yes.
12: Nga kitegeeza nti kyonna kye bamugamba kubanga obulumi buli buba bungi gaba ina chikiriza bukiriza. Chovola bachivera chetagisa nyo, omuntu ono nagenda n'omuntu omulala. Kiba kirungi nnyo omwami okubeerawo. N'abeera ng'alagira ddala kugamba basobola okwogera naye. Naye ate waliwo eddwaliro era lye mmanyi. Bazza ono agenda okuzaala mu kasenge. Ne bamupoteza ne bamulagira ddala nti tasobola kuzaala. Kati ne bateekawo ruumu nti we bayitira oyo amuliko bwajja. Ono abeera tasobola muganya kubanga babeera bamupolootedde dda tasobola muganya ye kulowooza abeera ajja mulaga bulazi kino kye kiruwo kati ng'ekiddako ky'ono amuliko kukkiriza kunoonya sente naye nga bino byonna baabiteekawo kujjamu bantu sente era ogenda okulaba bayinza n'okugamba nti ajja kuzaala ine nomowe ne bakulaga ne sikanzi zonna bulungi nagamba okuzaala obulungi 70,000 oba 6 oba 5 naye gye biggweera ng'olina osasula obukadde 2 bulambirira oba kamu kitundu oba okusinziira engeri gye bakuttemu oba engeri gye bakulabyemu gwe ojja ng'oli mu masuuti ozaza oshanana omanyi ogenda kusasula ezisingawo bw'ojja nga era bakulaba oli muniigi nabwo oto bayinza okusaba ez'okulongoosa
9: bentubeera nabo wano ku manda abamu ku basawo naye nga bo bakugamba nti ekizibu katuyinawowo abaana abato abafunye embuto weesanga nti abaana bano tebasobola kusindika magumba gakyali mato kyovaolaba nti nno cesarians nyingi kubanga omuntu ono bamutunulira nga teyeeyinza bwe kye bagamba kakati simanyi
12: omuto ku myaka emeka
9: nga tanaweza myaka nga 2 awo 2-5 ng'olaba kaana kato oba
12: omuto wa 2-5 aba
9: ne saizi ne saizi
12: wali omanyi baneno bano mu luzungu babeera ba short people
11: dwarfs bapigini
12: people with short stature kyekigambo ekikozesebwa people with short stature abo omanyi nti nosobola obatunulira n'olaba nga tebasobola kuzaala nibazaala bulungi nnyo yes kisinziira ku nkula y'omuntu y'omukyala engeri gye yakulamu naye era abantu abakuze mu nkula eyo nga tasobola kuzaala an average batono nnyo abasinga bonna basobola okuzaala ku nkula zaabwe ekyo kyonsobola okikakasa basobolaisiri musawo naye nga nsobola okikakasa ku nkula zaabwe basobola okuzaala naye ate weotunuulira cesarians kati zinyingi nnyo n'okusinga nomo delivery
11: naye kati ben ebintu ebyo bya mirundi kijja olw'ebintu ebimu ebibeerawo mu bulamu bw'ensi one abaana b'ennaku zino biki byebalya
12: nanti oli byajjaeri okugamba
11: okiraba nedda tunulira byebalya tunulira byebalya byonna ebisinga biri inorganic GMO two bedda bakadde baffe babeeranga mu mbeera eyo nga bali ebintu ebibazaamu calcium amagumba gaabwe okusobola okukolaki
9: okunywera
11: naye ab'ennaku zino ajja ben bonaoba ojja ku mulimu ajja kutuma bonaoba ojja ndeetera chipusi ndeetera enkoko ndeetera ekyanaakutuma ennyo ekinene kale obuyembo obuto naye bali ab'edda balyanga bino ebivaavava
9: enva endiirwa
11: omanyi lwaki ennaku zinaba nabaga nti babazaala nga balina yekamuli yero baba ne yero yero abasawo baga si bulwadde wabula gwe omuzadde oba tewalya kiri kirungo kimala ekiva mu greens
9: oba yandibadde na iron
11: aha
9: kati kyebaba babawo obukerenda ate bwe batayagala kumira obwo
11: batayagala kumira kati nebakanga nti abaana bano yesi bandizadde nomale naye ekisooka bye balya n'embeera gye bakola ki gye babeeramu ekyokubiri ekyejo olina mulimu omukyala yakugamba nti nze temutawaana lwalufunye nakugamba nze kiso talinze kumugezesa okulaba oba nazanomale abula ina kugamba nti ki
9: kiso
11: kanebyo nabyomu ebiri aye nemubamu ne bali nga badde ne banne munne nga yagenda muleeba ng'ayina okusindika nomale bambi obulamu bwe ne bukola ki
9: ne bugenda
11: naga nze bajja kunteeka ku kiso kati ezo nazonna embeera zireetera abakadde baffe banene okubanga Sikuwa sabasi. Bewa yu mukata.
7: Endi na kwe mmanyu wano. Wano kwa angato yutu ulitizena ye. Yeah. Ya gamba nsina galuma mwana. Inza nukula chana ni chukumbuma nukua. Nesikuwa.
12: Katika.
7: Kwa kwa labo hidu mendigo hundu uchayo.
12: Kankuwe kuchini.
7: Ukabugabu mwachana. Anga chukuzenga lecha amuluma.
12: Omanyiti ino okusinzira kukunonyelezo okulaga. Nti. Private hospitals zezi chasinzo okubera mu cesarean section operations 73.1% public hospitals zibera na 40.9% kato autwebuza abazalira mu
9: oba mu private banjawulo bonna bachala bonna bana Uganda kale mulimu na batali bana Uganda ni bachala lwache eri banji eno batono
12: lwache eriba anje eno batono
7: kasente
12: kale abazalira mu dwaliro bebali obulungi
11: nani kati bene cho eno kwebuza kiri kimu lwachi percentage je bakulaga eri private hospital lwansonga one katawalaja kuwa no muchala agenze sijage na kudoyo ya cases ewali mu kisenyi nenge dwaliro bagamba dunji mukuzazisa obasijage na dwaliro ya government wali na muongo okiraba Gwo mchana afuna lubuto lwalufunye nakulalikirawo nze njazalira ku international oba njazalira mulago omupyo wabaki wabachala kati omuchala akuteka mweyo stage ya status eyo
12: ntosobola musindika genda kubera musindika
11: obongo bwejukira kati ali mu mbere eri vulnerable toyagala munyiza toyagala akola ki
9: oyagala omwanawo
11: ali naye jukira bila mu mbere ngo musajja kyosinga okwera alikirire nnyo mchalo yo kufirwa bulamu
9: bwe
11: tugendo kakana ngogenze nera ile abasawo che bagamba nganda okiriza ndo da wakuyamba sene zikwachi
9: nizibao
11: nizibao naye nga normale osanga yandi badazala chi nekati embe aleka no jana osanga yo na abasajja beni aina sente ze aza mukazi wanda jabo na abona oshiraba okakana noga beni nomga beni omusawo mwana mutwa mchala mutwali mulako obwe kirunti asha ani agena mukayola okakananga nawo contribute ze ku percentage ekola chi etwala mu private yetu advado so mtu amu mu government
12: nze nebuza lwachi abazungu kubanga otunulira mu northern europe percentage yaba bazalira ku kiso eri wansi finland yokka eina 16.5% Sweden is 16.6%. Then elimu southern ne eastern Europe ye wali kale kunambe ye yongeddeko. Cyprus, Poland, Romania, omanyaga amawanga ganyogoga. Russia wewa amawanga guganyogo kati bebali waguru ko ku 55% abo bazungu. Abazungu bali anyebiri oganiko kusinga fa Afrika. Njirese.
11: Olese cha kuwecho cha organic na inorganic. Omaiti musizi evulaya. Okugena mu supermarket. Nia waliba kuterao organic. Ne? Inorganic. Halene wakula ganti vinebili inorganic vyala. Iso kusina kubili echi?
12: Organic.
11: Abazungu manyi principles za abwe. Abasinga bonna bagalachi?
12: Organic.
11: Echo kubili. Experience. Nebikozesebwa mu malwaliro gaabwe. Wandi tunabifuna. Tuso okuwa kare nga tuvirina. Na yaba sawo bafa bakola ku nsongezo bakou.
9: Bitono nyo France nse biko nyo wali. Nechirala, beni chale seyo, figures. Wano, tuina omusawo omu, ajanjaba abantu emitwalo ebiri n'ekitundu. Omuwendo munene nyo songa World Health Organization yegamba dokita. Jeno dokita yani badde kubalwadde lukumi na ye mitwale ebiri na kitundu kakati dokita wabali watu ronansi alikuchi kubanga bakugamba banna Uganda tuzala nnyo kakati ne nebyo byonna tulina bisamu omukyalo ono bwa musawo ono ali omubabiri ku wadi aina bakyala balinze wali bali kumi bonna batukidde mu Spania sawe mbazala kati nga godda wano ntiandika mulinde azale bulungi kamulinde ne bali omwenda bali wali balinze bonna batuse kakati ebintu ebyo natino bisamu consideration
11: beni nechilala ojo tunulire na abantu bafano ku milimu je baberako omuzungu okufirwa obulamu alabanga chimulumi obo muzungu okukolako omwana nafu obo omulwadde nafa chimuluma chimuto chalinga naye wano nyaombulire Onaku kwa tuwa wade naba
12: zilize nkuwa deza kurongosa nga kulaga kuli wansi.
11: Yes, kuli wansi.
12: Abazalira ku kiso bali wansi.
11: Keya keya bali eriji baba wa nebikozesebwa. Ate n'abazungu baagala nnyo kulaba nabo bali kati banyumirwa kubanga balongosa ki. Bafuba okulanga omuntu waabo yakola ki.
12: Era kubalongosa ekyamazima
11: abaagwanidde. Kulunaku olwa kusatu. Kulunaku lwa balaza. Twali n'abanira. Abanira nga tugamba approximately 300,000 gye bana Uganda gye gifu omwaka. Ejo nno gye bati gibawa.
12: Jeba sobole okurikodinga.
11: Jeba sobole okurikodinga. Nile wacho get down netuwe kanga uli omuna atunula. Kwa kage 300,000 deaths.
13: Ugandan.
11: Approximately 300,000 deaths are recorded annually. Kwa matuwe mituwala. Awe ba recordinga munira. Beba funako death certificate. Mbobo ringa waka ya nilabi ya bugagavyo. Kati ati bali beba ta recordinga. Nile kate juje tisama wanga gari ya agaba cherupe. Na ticho wa chiruanyi saa.
13: Tichini na yo.
11: Omuto gendo
13: kufa. Kufa. Bamu. Mba, hey. Bamu makinga.
11: Bamu makinga.
13: Bamu recordinga. Na yu wanangate banji nyaba file. Tila inataina cha ina death certificate teja kula bi.
11: So sese nsize vula ya benzo wa dot comparing na zo. Wado inatutu wala wanukumpi. Tukendeke Tanzania. Tukendeke Kenya. Tuveyo tukendeko Morocco.
12: Just imbande na leseo cha kulia.
11: Okulia.
12: Anabanga kwe kubira ko kulongo.
11: Kalaze beni mchokulia febavi. Abazungu ba treasuring anyo bibali ya. Anira wagena so market alabe chiri organic. Nenya mbuli e beni diro gena so market no so me bigambe bibili. Nyaga lo tunulile ape ziri mu market kati. Bana Uganda tebama intezo nazo na ziri organic. Ne bali abuli.
13: Ben bameka bagenda for physicals. Nga bayina embuto. Bo sanga abachara.
12: Batono.
13: Batono. Kakati ebintu bingi ebisobola okuleta Beni n'abakyala basinga tebagenda na mu Continental. Naye waliwo omuzungu abeereyo nga tagenze Continental. Kakati n'abasawo bano oluusi obaddiramu n'abamubuuza omwana muwala wagendako mu ddwaliro nti nedda. Kati ng'atandika okuyaayaana awo nga bali bagamba nze ono omuntu ataliiko na history. Sagala.
11: Sina kuchiso. Mamulekao. Ebintu ebirabe byamanyi.
13: Sagala kweletera buzibu nga musalamangu nga jamu mwana nga ekyamanya kikoze kiwedde. So factors nyingi.
11: Beni n'ekirala ekireetera abazungu okubeerawe batyo. Mujje Continental. Health insurance. Kati ffe wano. Government bajiraja ni radawa na ba health. Bali tadawa biru. Ne biru weganyo kola chini.
12: Kuita.
11: Mninga waga. Chibasawa chile chindu chimu. Ntinze ne beni. Tubenga yana akasende ketua mu government.
13: Yes.
11: Kayambo yu. Aliku street. Atakola. Okubanga accessing achi. Accessing health insurance. Siye yeye ka. Wabula na ange singa mbanga kozechi. Ngandwa de.
13: Mkwano kwe siye ya chile tamparlament. Jeni.
11: Je, achengi.
13: Kakati mkazi watu. Niba mpiri nche. Kati chifu wipu.
12: Na ye.
13: Nenga chi presenting kaburu unji. Na ye katira.
12: Nenga. Chintu echo chiri applicable.
11: Echa health insurance.
12: Hey.
11: Yes, health insurance chiru unji. Chitia. Inti nze nawe akola. Bwatu terawo mutemu ogo. Mwazwa jali kwari mtuwaru kumu.
13: Tizali nyingi.
11: Tizali nyingi. Kadengo guwa mutuwaru. Guwa wayo kateveleza abantu. Aba kula bali mba meka. Milioni meko. Sinza kubo. Sisima. Tugaye kare tuli milioni ya. Neda tuli population tuli milioni ya namu tanu. Katugamba aba kula zili. Tugambe tuli milioni. Avidi.
13: Avidi. Tugamba avidi.
11: Abakola. Abakola. Both private. Ne public. Tugambe kale milioni ya avidi. Kati milioni ya avidi yunga buli mweze wayo mutuwaru mutuwaru. The sente meka.
13: Yes.
11: Kati sente ezo.
13: Mpulwe
11: mu. Kati sente ezo jukiranti. Walwe msanze si genda kuruwala. Kata wata genda kuruwala. Benta genda kula chii. Ne walwe ate muganda afe. Mwanyina afe atakola. Agenda kuruwala. Kati ezo sente zigenezi mkole chii. Zimujianje. Na yabu otuko okuruwala. Wango lwaziza. Na yungo genda kula chii. Kasonga chivaliba sabi. Chikola. Mulongu rani. Kwa msa ane mstika yunga temuziko esofa ya nizitani kukoze sebo.
12: Ok, mbabuza kencha yoluna kuruluwa leo, tino mwasuze mutia.
10: Habibu wambo.
11: Habibu wambo wako za.
10: Habibu wambo hatu wivale sembo. Baka wambu kubuza sawa. Kuna bitu tu.
11: Mbabuza za kuminabili. Kuminamunana. Nange mbabuza kumwasuze mutia watu uliriza. Mwe wale kuwanga mutukele ya kovu lirunaku.

0: kutali koko mukumanda mobile nedetu ebigwako luvanyuma lwenna kusatu nyigaste munya mwenda stemu hash oja kufuna nyogereza ya bisatu nedachike ziwerako okukuba masimu ga manda manda mobile koleza MTN rungamizi ba kitongole kivunanyiziba kubye mpuliziganya mugwanga.
1: Okay, ochari kuchenda mwenye katoenze inya redie kerezi ya Radio Sapiensi ya mwebale kubantu kwemule yo na jemusinzira. Owai, kama sa, wanzi kilizo mcharono mwe na ambayo. Ega zemu na akuba, bamuita Vicky, Victoria. Awe kanaba.
2: Kanaba.
1: Ila ngambie, nejo ya mpelezo ubakanda vila madamu kabasa kumuenda. Ni mgambu ulitupa na yuku macha.
3: Namba
1: jimuwe. Namba jimuwe. Mkwano go, wamani yu go wagirachi.
2: Aseno, katatawana.
3: Kabasa kanawe.
1: Onzo kwe filize toke munange. Why?
2: Wanzo
1: kwa filiza guondi birthday message.
3: Okamia ye Vicky.
2: Mwajara Vicky. Mwajara Vicky.
3: Omumanyi.
1: Kanaba.
3: Omumanyi.
1: Nize haa. Wabu
2: kilizo kubo waseno.
3: Bajimuwe. Na wee.
1: Amugambe wale awelezo waka wa birthday. Bajimuwe.
2: Wabaka mweleza
1: wakia. Kati njamu zanga kusimu walinga zizemu. Why?
3: Sebo.
1: Yongero kututuwala.
3: Okay.
1: Nalabie mama Nalongo mulavye kumachawana. Anita mo nga yega nebya pate
3: ndi yeta nabakola ji
1: anti mbu abadde bateka pato okumukulisa munange komera gya abadde mu ndo munga bamusibire hu akati omwana oli na afurumye kiragiro na agamba sira bayo pate yonna
3: ekyo kusonyo
1: asiku linyayo pate sira bayo pate yonna. Yoza mama Aneti. Anita Mongo.
3: Ndiye chokuso nywa techitegeza anti tolina misango.
1: Anti tolina misango. Ero lwala bye tweet yo mwana.
3: Naye tondera wo.
1: Naga anti nzisirina pate yona gente.
3: Ebi bigambo bya bantu.
1: Yaye nzisirina. Ate no muntu anina kaka kwate yena. Teri wo pate je mani. Era ya mugambi my brother. My brother Jeno. Nzisirina yo pate ne. Je mani ni nakuwa kwa kwa hati.
2: Nani wateje na urugambo?
1: Nizo kumaya wateje ili nawe. Aba uzibobu nyama. Kastaba baranti ochari
2: mu. Ochari na mu.
1: Wakati baba agaraba kubepaka kuziri.
2: Baba agaraba kede ya komprehensi mbaji.
1: Bama nyumukazi ono. Babi tuwalabino. Na ya chaime didenti. Kati ateba tegeka pate nga guwa teka mu. Kati ndoza baba ateba mutegese muka pate. Bama muze kuziri. Nagaji, my brother Jeno. Nze sirina pate jemani. Yabalozi zako. Ege my brother Jeno. Nze nabandika kakwati. Sirina pate jemani. Aha, esebo.
3: Uganda etandise okwogerezeganya ne Kenya ku by'okugobaganya abagwira.
1: Nina. Ate mbadde nzija, Nalongo ng'ayogera birala.
3: Agamba ki?
1: Kale Nalongo abadde agamba lwakuba kale ebintu byera biba bya kisirusiru. Abadde agamba nti kakati naffe waaki
3: lwaki tetukola
1: nga tukola
2: twaisinganyiza ku booda bano bayingira bano bafuluma
1: mwanti agiza munne ekitala
3: yali feki
1: kati ye bw'abadde alowooza era mbuddeyo leero ne mugamba tokola bw'otyo
3: Uganda teri bw'etyo
1: abavubuka be boogera ekigambo kino si kirungi baga nti omusiru takufu ya bacho ogera nesi manyi butufu bwacho kakati obaba liba akoze batyo
2: eta tujja kola
3: bwoto
1: etokola bwoto
2: babafu bya bigere
3: kola ekibigo
1: mukole kirungi
2: mukole kirungi katali kona
3: kigoro waluwe kibizo wano ebibine bivuganya bicha amalako okunyenya NRM bicha ali mwemba bo esinyenya
1: Tuli kibuuza naye sikyaziraba.
3: Sikyaziraba. Okay, yaganide sitampu, yaganide sitampu eyekyalo asuze mukomere naku nya.
2: Kati yaji wandayo.
3: Akaba bajimusuza. Nga batuze bechu achu wanye bakumino omuliro mukubo, sitampu ngebuzi eyekyalo. Bantu bagamba banna kiki?
1: Nanti kati sentebe yavaka abajagala. Aba tayagala juwayo agabanziba koye kanjire mmere
3: okay. Abagaga bo mu Kampala
1: mwe mukole endala
2: bakole endala
3: ate nga neri tennalabika
1: mukole endala ne mukisobo bonero ate

0: dakika ziri munane zikulayo kuresa wesa tuzo kumacha gona ko rwalero chenda munyaka tonyeze nya pa radio sapiencia inkuruse ya magazine zolo muziki nebe mizanyo jime Jacobs cheche ne kabasa program sagala galaminde tukubuza ko wosinzira kubango tuuliriza tukwagala nyo tukwagalira dala ka student watu sedda kumlima tana tukayo oli late nawe yakoze mbudo bwe kironga wakadde waka we ujja demu mpola mpolo gamba awai kangira nage
1: kangira nage
0: ajwe kachaya abana buleto buji yale kale kwegamba munafe tukwagaliza lunako walulunji na inga nyongero kujukizako friends of mother Kevin and the little sisters of St. Francis of Assisi nkoko njeru wali bakutekede tekede memorial lecture yomru ndio gwokuna wanono nga atujukira emirimo ja mother Kevin omweleza uomu kama katonda ngena kusomwezi kumi na rumu September bili ya bili mukago kutanika kusawa kumi ezorwe gulo wali ku Silver Springs Hotel Bugorobi watukendo kubeda u Old Port Bell Road mumanyi wabulunji nyo mkenyo mkuru aja kubeda vice president wa Uganda retired Major Jessica Alupo atengo mramu wa guru na kuoro atugenda kubatu tunulira emirimu omukululo kuoteka nebyo mother Kevin oba mama Kevin pia sobulu kubanga akolira ense no neba na Uganda okutwaliza awamu kakati tuongedo kujukiza antino okuingira kuja kubero mitwaro 10 elio muntu omu atenga ruo bronze table wajia kubaya mitwaro 5 ngelika abantu babiri silver table ya kakade kalamba ngate eriko abantu batanu balambirira songa te gold table ya million 2 ngeliko abantu 10 wewao muje kugambinga inakuzo mwezi 10 na rumu September akakati chigenda kuba chirunji nyo na kuntono nyo kuva kati rwale rwa kumeka
2: rwa makaga rugenda
0: kuba rwa makaga rugenda kubera ku rwom
2: eh 10 na rumu
0: 10 na rumu
2: it is
0: 10 na rumu Friday
2: 10 na rumu Friday
0: e, Friday
2: okay
0: e Friday
2: eh okay Friday
0: we tugenda kubi
2: eh
0: bulungi nyo
2: eh Friday
0: so atubere wofena atugenda kubera ku Silver Springs Hotel ekintu ge chigendo kwedo molera muje banji atubere wofena olunaku olwo tuberenga tulunyumirwa mother friends of mother Kevin and the little sisters of St. Francis of Assisi beba kutekede tekede
2: okay tuyanze manange tuyanze gejeje njaga tugere ku nsonge nonga tugenda mawulire ensonge eriwo obutabangu ko makabu suse tujja kufuna yo time awo maso tugufula omulamu ogwaddala wano bana Uganda bakuteseeko naye njagala kusabaza dde banange yonaje muli
0: abazadde
2: mama wange bwe yali atukuze yatugamba nti ekintu ekyasinze okuba ekizibu bakiyita bufumbo kakati nga tonnabuyingizaamu muwala obanga gwe omuwala tonnayingira mu bufumbo buno buyingiremu ng'omanyi nti buzibu naye ate obuzibu bwogenda okusangamu tebutegeeza nti kola ebitasoboka oba kola ebinakuswaza oba kola ebibusanyawo
0: olwokuba obufumbo buzibu
2: olwokuba osanze nti buzibu
0: bizibu wadde okumanya bizibu wadde kankole kino
2: yatuwanga ekyokulabirako omanyi ennyanja eyo olweggulo ebeetese bulungi nnyo nga twala ku nnyanja olweggulo
0: abagamba mugiraba
2: eteese bulungi nnyo yatugamba ennyanja eno gye mulaba bwe bufumbo nga ffe tetubutegeera ennyanja efuuka etya obufumbo ng'eteese nanga kati mugirabye olweggulo nti ne bw'oba olowooza oyinza n'ottambuzaako n'ebigere
0: eradde
2: n'atuzaayo ku munaana awo ng'etabusa amaato geewujjagadde eno gadde eno nanga nabagamba ennyanja obufumbo ki nnyanja bwana biri olweggulo nga bukoze ki nga buteese kati essaawa eno mulaba empewo eriko naye tekitegeeza nti olw'okuba empewo eneze nti kanziruke kubanga waliyo obudde bw'olweggulo wejja okuteekera kati gwe olw'okuba essaawa eno olina ebizibu mu bufumbo
0: ogamba mpedde empewo olaba ensi eweddewo
2: kubanga waliyo kali akaseera k'olweggulo ng'ennyanja ekoze ki nti essaawa eno oyinza okulanga ayina ebizibu ebingi ennyo naye ate bisobola okuggwawo mu mwezi gumu 2-3 n'ogaye kale obufumbo bwano tolabangako muntu nga yejjusa obufumbo
0: nagamba nalekawo omusajja wange nalekawo omukazi wange
2: kalabe emwanyi ezo kati singa ffe tuzinoga
0: labakala aga amaka yagazimba
2: lwe lweggulo olwo naye olweggulo olwo lusaana mugumiikirizo obukola ki oddutuukako niye bw'osanga wano nga yeefudde etabuse kati tumaze kukula ne tutegeera mama waffe kye yali ategeeza eyatwalanga ku nnyanja n'atuga nti obufumbo omubweyunira mwagala obuyingira naye njagala obategeeza obufumbo nnyanja ekiseera nga kino nga kizze n'esiikuuka tekitegeeza nti vaawo kubanga olinayo kali akaseera k'olweggulo wejja okuteekera kati mukyala munnange bw'oba ofunyeemu obuzibu leka kutta baana leka kweteeka mu kiso leka tuyina ebitongole wano mu kereziya ebirabirira abaana w'obanga owulya kikulemeredde ne ku poliisi eyo bagita ki probation office. Siya yo chigwe?
0: Ku police.
2: Luzungu ruba dedo kutao. Yenyini. Genda yo. Songezo muzikorechi. Muzimalize muzituremu. Na yo guwa kwesibido. Mchana yesibide mnyumbo. Rokuba ina afunye obutakanya n'omwami.
0: Yeah.
2: Nebe kumako omuliro. Chokechi asinzo kuno. Yewe ya koreze zo omuliro. Buya hulidenga ye gumusi isi.
0: Mama.
2: Yesibide ono omwami. Buya hulidenga ye gumusi isi ya duseyo. Chuko omwana na amuleka yo naafa.
0: Arumia musajja.
2: Chona chaba akoze si kituufu. Tewali nsonga lwaki werumia. Tewali nsonga lwaki atorumia n'omwana. Okitegera. Kereziya no gye tukolera ayimiridde ku maka. Kati ba mama saagala mufuke kizibu. Mufuke kizibu eri muba mubere basale mukusanyawo kereziya.
0: Ate guno mwaka kese ezezo nga nyingi banna.
2: Anti kye tuvudde tubasaba ba mama banga balungi. Bwo ofunye obutakkanya tobiteeka mu mwana. Basule wotambula ogende. Atisi tumanyiti wabasura. Ubajia kweta kulira.
0: Chiche chikusu umuana.
2: Kwa chote kwa umuana mulira. Mulira nga wogu manjala gukuochaka galongo ufumba. No samba gala. Niye gwenoga kwa umusibire mwafe. Bamama bangabalunji. Bachara mwenaje muli mbasaba. Banange ufumbo chi. Nyanja. Nyanja.
0: Eteka.
2: Kariaka sera kore gulonga etese. Kichegeze birunji ingabize. Chetua gala atobi sivuru omu yaga gunoguze kusawo umusamvu. Kubazi nagero wele kumine munga mkozechi.
0: Atera walune ya gama tiyo bufumbo nyanja. Bwetaba angu kebye nyanja tebijisengu.
2: Tebijisengu kamu. Mm. Olizo bisa angebali munga bwetabu seka tuja tuwele wano tunadawole
0: gulu.
2: So, tuba sababa nangiba mama. Mbega hili denganze kabasa. Bambi temute kabana muntaru. Mm. Temuocha bana. Temuta bana. Ochitegede. Kuna uwa muteka. Muteka kuchikomela chua mgaga.
0: Mm.
2: Otambulo gende. Ochitegede.
0: Atenga na chela sishe.
2: Usinga uwa muta. Oshigera katuno kwataka mbosalaba na bukubanga onyize no musajja.
0: Bukubanga munyize
2: wakao. Bambi toteka mu bana kubanga tabana abana tebana namanya nabukubaga no bubera wakati wa mama na tata.
0: Tebamanya.
2: Era yaraba buyo kimuli nakubera wamu.
0: Yeah.
2: Atenga gomla katafunya obukubagano nawe kankute nze bwesate gedde. Oshigera kubaka ti omwana gwose wa myaka 2 nebyo kwenda tabikola ki? Tabimanyi nti bye byakutubiride ko kutatata wo kutabana. Oshigera. So. Anyway twogedde bingi naye.
0: Mm,
2: yuna tuwe kwa semu kama
0: katono
2: programu sagara agara midde chichifule yenja uli
0: chichari uo
2: tukola uo chama uli
0: chigwe chigwe daba kwa tidua
2: kwa uono soma ama uli ne chigwe ya kwa abakazi ya tuko uwa tayaga natula
0: baku muamukula chikumi
2: ya kei wa somo bufaza
0: ye miaka jari kei mito
2: neda wache ya somo bufaza ba mungoba yo mwa katu wakanti wa tuko uwa nga ato uli siviriani
0: Kwa sa twins obuta vao wanuomanyi gwe wa mata
2: tu. Olino kutete nkanya tachari mukazi abera waka.
3: Kuli muzironi era munanga ati watermeloni emubwe vunda. Echama zimulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda.
2: Nenge kitufu katonda afayo.
4: Program musagala galamite. Twesu ze sawindala. Time check. Esa wasi wese sato, esu kumatia, time check kutusi wako. Beda musiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabo di dunaku, atemo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mukaga tanu star, mukaga hash, oru ndeko investor, oboku zese MTN momo app.

0: nafe sibizibu okutufuna kyangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2562-928-42 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
1: Wow, ili doo nga sifu. Mfumbe yu inja ulo. Iti giki doo mtu wanja ulo nga gwe. Ama sabi ga kimbo. Gaja yu buomi wenyini. Owebi yu fumba. Gungere dekende. Sakaka mwenye mwenye. Kumatama gabu makago. Niba customabu. Ukufumba ku. Ukutade kumutende na mulala nyo. Era yu fumba. Likabi yu gerere. Kimbo. Ajira mubipimo bya grams 10 n'ebitano ngakolebwa ba Bidco Uganda Limited era sangibwa maduka wona.
2: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi weewola ensimbi okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5 genda kutabira Centenary Bank lyonna. Uchawulirize ebyemizannyo mu ndabirwamu nga biwagiddwa kampuni ya betting ya 22bet. Betting itakkirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bw'oba osiba akasente sibaga katakuluma.

0: magezi asilewe mseki nebe mizanyo balu ito lujulira Saint Kizito S.S. Kawawa bebatu wa daka imbako akande katuola kanti ndikuwa tuina mchala na kaiza ngono ya kwa saganya omuntu wabulijo ne polisi wa polisi no mtu wabulijo mbendo mbendo liya makindia
1: Yakabalagala.
0: Iranga tunyo nyode. Oboli ya obye. Tumade tutamanyi. Katrabo he? Omutu na inando za chabu.
2: Hili ya niweba likuweleza. Nzekeri. Made mbozo omucharo oyu. Omupangisa. Ayambi wawa. Kubanga walu obira kunyumba. Nobira kunyumba kumpie. Emyaka ange na etano mukaga n'okweyongerayo waggulu ne waluwo landirodi oba landiredi ye waku nga tobadde omusasulira nabwo omusasulana bulungi ye waluwo ayinza okugambira wadde omwezi gumu ennyumba zange munnange enzaagala okiwulira ekyo bakikozesa balandirodi oba balandiredi omulalo lusi nakugamba nti guno omwezi we guggwaako omwezi ogujja njagala kumpa ssente bweziti kati bo buli ssaawa balina kubanga wayagala weyeekyusiriza ekyo kye mbadde mbuuza nze keri
0: webale nnyo keri toyanziza landlord waddemba okwekyusanga bw'awulidde kubanga ennyumba zize saate bw'abaako ye kyayagala ampandiikira mangu nz'omupangisa kiri kitya mukyala nakaiza
3: Webali nnyo ssebo webalire ddala ekibuuzo ekyo wamu n'omuteesiteeswa pulogulaamu eno ebiseera ebisinga obungi waliwo tewaliiwo kawaayiro kagamba nti landlord ye talina kwekyusa wabula buli kimu kiba kiyina kubaamu buntu bulamu naye bakugamba nti landlord nga tonnaba kwekyusa omuntu sooka omuwa omukisa naddala bano 5 years, 6 years osooluddewo osooka kumuyita ne musooka mwogera mu buntu before those letters ng'empapula ezo tezinnabakola ki naye ate n'abamu oluusi gye buva ne gye bulaga kati oyo nga myaka mukaaga myaka musanvu abo batenansi bafa ebiseera ebisinga obungi batera okubeera staboni abamanyidde nnyo ekifo nga oluusi ne landlord bw'ayogera naye si byaliko eyali amuwa 200,000 buli mwezi atandika kumuwa 5 atandika kumuwa 10 kwegamba embeera neegenda ng'ekola ki landlord n'agenda ng'akukoowa mpola ate ne wabaawo abamu nga ssente azikusasula bulungi naye ng'owulira omukooye okimanyi nti obudde buyinza okukya ne weefuulira omuntu out of blue muntu talina kyakukoze talina kyakoze ki naye nooga oyo omuntu abadde nnyo nange wano mukooye kati bw'akukoowa ayina okuwa ennaku 31 kw'asatu katugamba nnaku 30 tugamba mwezi gumu naye waliwo omwezi ogumu ogwa 30 days ne 31st ate ne wabaawo n'ogw'omwezi obeno 28 ogw'emwezi ogwo 28 era bw'aba alaba nti February aba alina kugamba nti March ennaku z'omwezi bwe ziti naye talina ate kugambira mu makkati ga mwezi bw'aba okuwandiikira alina okuwandiikira nga guno omwezi gw'olimu guno gulina engeri gye gunaatera okukomekkereza kati awo ye n'akikuwa n'akikulekera naye nga landlord alina obuyinza ku nnyumba ye yenga ye kuba yiye
0: akadde katukute mukyala na kaiza tulina okubanga tukiwunzika mu ddakiika emu ndaba amasimu gaakana wano messages nziraba naye mutusaasire maybe next time kuba katesola bakwata akasembayo nyabo
3: webale nnyo nyabo webalire ddala abatuwuliriza bakubiriza omulanga nga mbagamba nti poliisi n'omuntu wa bulijjo gye tuli ku poliisi mutweyune yakabakagaanye konna tuliwo kutabaganya bantu temututya mujje nga bwe muli tujja kubaaniriza
0: mumwekubira eriba landlord kuba bayina
3: waneo sinaba kukimanya naye nga embeera eriwo nti mwebale nnyo mwebalire ddala tuwuliriza landlord oyo nfe abapoliisi tetumuyambako kuzimba makaage naye tuba tumuyambako kukwasaganya bantu be baaludde nabo naye mbakubira omulanga mujje nga bwe muli tujja kubaaniriza ebiba biganye byonna eyo tujja kulaba engeri gye tubikwasaganyamu
0: Tweyanze ge mukyala Nakaiza agambye yakwasaganya ensonga z'omuntu wa bulijjo ne police o police no muntu wabulijjo mu bendo bendo lino area
1: kabalagala
0: tubadde nayo olwokutaano luno sorry olwokusatu luno n'olwokusatu olujja tujja kubeera naye era yongera tulambulule mpola mpola tujja kuguka amatuno obwongo tumanye rates zaffe mu mbeera eno sikyabapangisa bokka kye tujja okwatako n'ensonga ez'enjawulo tujja zikwatako onagaye mukwano lyeno we bali kuweereza naye kwendi wano ekatwe abapoliisi tebalina laavu n'abantu ndowooza ye ndowooza ye so ajja kuba nga atukwasaganya ate nga atwongera okutukubira light oba ekitangaala ku bintu eby'enjawulo bye tubadde tutamanye so kkiriza tubeere nga tukusibulira wano enjo tusibula abawuliriza baffe
1: abawuliriza balungi mwebale kubaako mwebale kutuwuliriza till next time bye
0: see ya.
4: Twesos the Sawindala, time check. A Sawas was Mugaga, a Zumutu, time check a Kutusuako. Beda Musigan Simbi War, ne MTN Momo. Sigokutan de la Kusirin Silukumi, Ofunama Goba Gabri Dunaku, Atemo Savoku Jayaka sent to catch a set at your Nawa Yagadi day. Awataliku Andika on Nawari, Nigastemo Mukaga Town Star, Mukaga Hash, or Neko Investor, Oboko the MTN Momo app.

0: ba mukisa abavu zibasanga mwe abagagga. Bitusoma mu kitabo ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Luka.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yasitula amaaso n'agaba simba n'abagamba nti, abaavu mwesiimye kubanga obwakabaka bwa Katonda bwammwe. Abalumwa enjala kaakano mwesiimye kubanga mulikkuta. Abakaaba kaakano mwesiimye kubanga muliseka. Bwe banaabakyawanga, bwe banaabagoberera, bwe banaabagobaganyanga, bwe banaabavuma nga bwe baneenyinyalanga erinnya lyammwe nga baliyita ebbi olw'okubeera omwana w'omuntu, muliba mwesiimye, musanyukanga ku lunaku olwo ne mujaguza, kubanga empeera yammwe mu ggulu nnene, anti bajjajjaabwe baakola batyo abalanzi. Kyokka zibasanze mmwe abagagga, kubanga kaakati mufunye ekimala okubasanyusa. Zibasanze mmwe abagayagana n'emmere, kubanga muli lumwa enjala. Zibasanze mmwe abaseka kaakati, kubanga mulisinda, mulikaaba. Abantu bwe banaabasuusuutasuusuutanga ziriba zibasanze, kubanga bajjajjaabwe bwe baakola nga batyo abalanzi ab'obulimba. Abooluganda, kino ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristo obulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, mu mpangiri Mukama waffe Yesu Kristo emirundi mingi atulaga ekifaananyi ekyo nti obwavu, embeera ey'obwavu yeekira. Ate ne tulaba nti bwe twemaliza ennyo obugagga era tubeera mu bulabe obutagambika, ekyo kyekyo ekivaayo buli kaseera. Naye mu bulamu bwaffe olaba nti ate ffenna abakristu kiki kye tusinga okwettanira? Kizibu nnyo okulamula omuntu oba mwavu mu mwoyo oba mugagga ng'Omukama bw'atubuulidde. Naye tuwulidde nti obugagga abuvumirira, oba okwemaliza eby'obugagga kya mutawaana, kisobola okutuleetera okufiira obulamu obutaggwaawo. Era tulabye waaki tukwataganya n'ebintu ebirala bingi ebireetera abantu okutwalirizibwa naddala olwaleero. Ebbanjiri esomebwa nnyo ate n'endala nnyingi Mukama waffe ng'ayogera ku bugagga nga bwe tuteekwa okubwegendereza. Naye osobola okugamba nti bangi ekyo era tusigala tukiresaawo. Batugamba nti omutuukirivu Francis wa Assisi kwe yava okutunda ebintu bye byonna kyava ku kubanga yagenda n'awulira ebbanjiri eyo. Ebbanjiri eyo n'agitwalira ddala nga bw'eri, era n'agenda n'atunda ebibye byonna. Naye bannange, mulabe Francis ettutumu lye newankubadde ne mubatuukirivu ate ng'ayambye ennyo ebibiina bya bannaddiini bingi abasajja n'abakazi mu kutambulira ku mu kkubo eryo ery'okwegaana ery'okwawukana ku bintu ate ne beemaliza omukama obwavu. Kyetusobola okugamba nti obwavu omukama bwagamba bwebwo obw'okuba nga bulijjo tulondawo ekyo ekiyamba obulamu bw'omuntu okusinga okutwalirizibwa ebyenfuna. Oli ayinza okubeera ng'alina ebintu bingi naye ebintu ebyo ebingi nga abimalira mu kuyamba bantu, abimalira mu kukuduukirira abeetaaga. Oyo alina ebyobugagga bingi naye mazima mwavu omwoyo. Sa ate esobola okubeerayo abatalina bintu bingi naye nga n'ebyo bitono bye tuyina n'obudde bwaffe okulowooza ku bantu bannaffe nga kitono nnyo oba oluusi tekiriiwo. Awono obwavu obwannamaddala bwebwo okubeera nti newankubadde siina kyenyinza kutoola nga balala bwe bandibadde naye nga omuntu gwe nnondawo buli wabeerawo ekyokulondawo nnondawo bulamu bw'abantu ate era obugagga bwe tuyina ne tufuba okulaba nti bubembeera nabwo naye nga butunuulidde kuyamba balala. Ndoza ge makulu mu ngeri ennyimpimpi goyinza okugamba nti ekisobola okutuyamba okulondawo. Ne munange bw'owulira kati entalo ze tulimu, owulira okulwanagana kwe tulimu, okuyombagana n'okunenengana okutali kumu, ensonga eno ey'obwavu mazima Mukama nga bwagitugamba etulema. Tulondawo bintu ate obulamu bw'abantu ne tutabufaako ate n'oluusi ne tubuleka ne bufa tugge. Awo bannange twongere okwesabira Mukama atuyambe kubanga wonna mu evanjiri ekigambo ky'obwavu kino bwakyogerako olaba nga kyekitutuusa ku butuukirivu ate bwe tutwalirizibwa ebintu ate ekyo kyekitusuula mu makubo amabi. Era nga ndowooza ne ku nsi wano naffe tukiraba nti ntwalirizibwa kyenkana w'abantu mbafaako bantu be ndowoozaako. Kale twengere okusaba ate nga tulabira ne ku Yozefu omutuukirivu gwe twekwasizza olwaleero. Yayamba omwana wa Katonda nga talina bintu bingi n'ayamba nnyaffe Maliya nga bali mu bwavu. Awo nekitegeeza nti eky'okufaayo ku mwana wa Katonda awo muwendo we gwali. Era tulaba n'ennyaffe Maliya awo muwendo we gwali era Mukama agamba yeesiimye era okubeera omutuukirivu. N'omutuukirivu wa leero Peter Clever naye atusabire tubeere ddala abantu abeevaamu mu bulamu bw'okuyamba abalala. Omukama abeere nammwe.
2: Nawe abeere naawe. Nze ngenda gy'eri Omukama, ddala ddala ngenda gy'eri, nga sirina gye mmutonedde, kamutone.

0: Nize asa.
1: Irene Itali.
0: Irene Itali.
1: Yes, sir.
0: Akamu kagende.
2: Kubiye kumpaji.
3: Ketudu akobo bonero buta.
0: Waliwa ayinzo kumunye ambako. Mumunyamireko. Lakwete wali elabu bonero buta.
4: So, wamita Spice Diane.
0: Ewa motele obera kusome. Chitegira. Ah, netugende wa?
5: Left David.
0: Inawe uliriza.